masihe cho sikhi lp huwa o tin sa se go tsa kha ga shen har ko he ku hi tu se ne mine ke huwa o il ratali kon ko tsa dominic tobak he i i wa tin sa se wo ku he ku huwa un ku ko se wa taisa se koni wa ku hiente tilden ko ko te i hua onko i he den he shailike i i ko ko i Paul baton he hit it i back i chan hit it i back ote i yahua unko a good tai sa ze un ta te ku yente chuta kon go ze ko te sorry ha ke ku te ko yat atawant antai ko ke ko te ga

Fapashaintu kas aku hiente la kong le walaku ko wale hi horno teens a awote kong. Hito siniku hiente la kong le walaku ko wale hi rakorno la teens a awote kong. Ote she haise enterprising tu kas aku hiente la kong le walaku ko wale hi horno teens a awote kong. Hito siniku hiente la kong le walaku ko wale hi rakorno a thais a awote kong. Yatin tu kung hai se ka kein tu kai sa kuhiente la kong le wala.

Masihe chong CKLB hua o hito chene rakhi sa zeku hien ta khatsa raku te ko hitu chena yuna ke hekuna sunta khote lesson la chur ko shanse te